0: Ino sheri ni.
1: Ino sheri ni. Iyawo mi o ba mo ru ife ti mo ni si e.
0: Olomi jojo lo Alabisi.

0: tayo ti dawo yo o ti se ko na mo wo lowo ade bu ba ti o du tayo ti bi o se onile ala o onile ala o alagbala o ko
1: awo fola bi garajo yi